0: kale dachi kadu za makumi ya bina msambu na edivire kusa wendala yo kuncho kuona kuuluwa lido tuongiro kusima mkagwa mlonjo li tamblani FM program The Chain ludhegire kuchinana na mnana katuone za muka agabusuga Roy Radio tuliwo tuize msawe yindi tujema iso kuwanga tuongira okutusa kwensonga ni inji kamala ibiri tambula muiwanga Uganda usubulo kuwanga utigira ensi yongabu ili kutambula mkagwa mlonjo li tamblani FM ankuisu sayo makobo agensonga no musada omuva bugweri Ashraf wa mana siri nsubira otegeire ente kateka ngabadiri tambulebu igweyo programu eno etandika ona kule balaza pa kuna kulu kutana kufesa wa iku minandala kitundu pa kesa wa isatu tukutegeza ensi ngabwiri kutambula wasimbula kufwe kango otegeire nsonga ni njikamala diri jamba isu muiwanga lio iwanga Uganda ama singa litusingo kwenda litusingo kwenu meinkirizamo kubanga Uganda ni naifu idafne mpapule dama ulire wa idafna entebeleza yobu irene tekateke dindi mprogramu eno The Chain oludhagire ni nzetu by my god from sano ni wabzaya mdistrict ye kamulini nzomba kuwebzaya likuida kwa kisa ndechiri kuida mazo kubanga anti ama bana angebati ya ime tulio pake sawo isatu edo kuncho okulu na kulu alero
1: ok kane nongira zeno kubanga mlamisaku omuru ndiyo go kubiri ako gwa wagonzo mtu uliriza echo chirunji okubanga te bana ange mulio abantu baifabebo jiri banaye mwisuke yo nzenda kongero kubanga
0: tuongiro basima
1: bantu baide babiti
0: bantu lago omukwano
1: abantu era ke wankobyo ti wamaze wanumirwa omukolo nga guna atero okuwa
0: yes
1: na
0: yes
1: guno omukolo
2: gusonge
1: atwasabi omupira sebo twago
0: muna kuluna aye Mali ingabili wantu obe tabalogo
2: Kai uwa wandu na itabalogo
0: Yali ekamuli yabe tabalogo Walugoma oliku babalogo
2: Maka yabe
1: Okoloti
0: Otebe gobi tawa
2: Ape chila Kasabi gara
0: Jena zuire Ompira ba ino kutendekam munafu
1: taidi mpira alino kuvenjira olina kulumuka tu bujoke kusawa mo ikumia ngoli kulumuka
0: Vex nga walu Vex agusuire babita kuono

0: abantu mugenda kubera 10 kezesa koko kwata 12 zokateka kusimu yo atomanya ebinene biinso okudda joli kubalaza eyo lunaku olwaliro abazadde bangi tomanyi kyakuzzaako wasoberwa oga mukama diru ompita toyita katonda kati gumiikiriza mukatono kati aine enteekateeka nonji jja kutegekedde oyinza okubanga onoonya nusu 10 bambi nofuna emitwalo 5 abaana nobanga osobola okubafumbira ekyemisana olunaku olwaleero nyongera okusiima abantu ba disitulikiti ye Bugiri binabagamba mwabirabyeko bulungi eby'omupiira abaana ba wano bali fiiti etwabakubye mwebale nnyo badya mwebalire eddala mwebale kujja mwebale kubaayo ate byebyo abagamba temutusobola nemugane tugenda bakuba temwabirabye so kati byebyo temwina kyemutubanja tuwageze mu records 88.6 Busoga Royal Radio ebyaffe bya ddala oba mayi mwatukubye bikyusa togenda bigambira wanga nze njogera wano era abantu bawulira kyeŋŋamba nti abantu twabakubye olioyo kati munimiro gamba twabakubye mwatukubye mutya akali bane tuzekola baluwa tulijimaliriza twajikwata koko nga tetunaba kufuna abagenyi abatuika kamangu ago akawala kamwe akanango bi blessing nagezeza kukanoonya essimu naye nga teziyitamu ate konako tekankubirangako simanyi bamaliriza batya ne dada atidi dada yakkiriza jakole atidi dada akyakalubya agamba kimu no you have to go back to your marriage I don't know nanawe tomanyi muwala wamwe nimwaitu zadde baana kanaakaana kaffe katibaaga Brenda Sandra yankubirako olunaku lwali lwa Saturday akkiriza agenda mu pifo okusoma tugenda mu pifo tusinzire tusome tunoonye future kye basazewo n'abazadde era nga andaga nti teekateeka ez'okusimbula ziriko asuubirwa okuba ng'atuuka ejjinja olunaku olwaleero tugenda mu boarding tugenda kusoma abaali musabye chance eyo kubanga mugitwala the chance is fully occupied by the owner yakkiriza nagamba sifirwa mukisa kangende neyongere kubitabo nga teko tugenda kusoma pifo oba tunatandika tutya oba tunatandika tutya we tunatandikira wewo naye nga tukkiriza ntujja bisobola katudee mu pifo mamaze katudee mu pifo tukoleti tubenga tusoma onyumyenyo tubenga ate tusoma byebyo basebo ne banyabo sente nga ziweze okay sente ziweze embeera simbi kale embeera simbi ekali bane tugenda gaba sente mugaga bwali kungamba wana ali kunkuba kama karoyo bingo sente ainamu sente Margaret nge ina sente bana ngende nsome sicho banange songa za royo bingo kunyiga stabili mwenda musanvu star emuhashi mugaga mukizimbe mwali mulabyeko nagange era nangamba nyongero bategeza nti machine eriso active bwonyiga esente ofuna bwonyiga esente ofuna wekwate mu mbeera gy'olimu mulabyeko azaggaddewo sente ziweze pya mugambi nga ina sente naffe no tuzanye omusajja tayinza kubanga ali atyo kale kamulinda anatukaano nja kubanga mmutandikako naye mwene yantumye bagambye nti St. Margaret Junior School mutwaleyo abaana abazadde abaana bali kusoma somero liri walungi abaana embeera gye balimu nnungi ddala abaana bali so healthy twafuna ebbaluwa yatuwandiikirwa okuva mu disitulikiti ey'ebugwa eri awo nga omwakyala noonya bwenkanya agamba nti bafuna kasente omwami yafuuka omwami yatuuka omwami atunula nga bw'ayagala omwami takyalumirirwa takyajjukira byamabega byonna byonna bye baayitamu okulaba nti batuka kati mu bulungi abwe baliko omukyala atuwanikira ebbaluwa n'atugamba nti omwami yafunayo omukyala namba 2 naye mu kifo ky'okugamba nti omwami amuteeke mu maka amalala agage yakkiriza wamu n'amubeeda n'amukuba mu maka g'abandi awaka wano era mbu basula ku kitanda kye kimu omukyala kasitayogerako complainingako ii lwaki guno guli guti omwami yawoza kimu nti mwenna muli bakyala bange nze mbaagala wabula tasobola eggumira mbeera yakusula ku kitanda kye kimu kubeera mu nnyumba y'emu atambula akola atya atambule agende omchala gamba tuvudde wala omu ya jango omukozo okutunda duka ku capital omchala gwe yakunganya nawo omwami basobola okuba obulungi kubudde buno gwe basusuuta kubaita complaining era ye musanyufu okuba nti seza samusajja bwakyuka n'atunula side zeno it is okay bwakyuka n'atunula side zeri it is okay ye baluwa jetugenda okumaliriza atwali twasigaza ya katundu katono ddala nga tekeetaagisa kubanga tupa kuka mumuwe ku magezi agenda kubanga ate munnage akola ki twamaliriza nga tuli kutunda dduuka omukyala kkiriza bafune omubeezi bafune omukozi agenda okubanga yamba kumwami kuba yali mukyala wa nnimiro ng'alemedde mu nnimiro naye n'amukkiriza n'amugamba sigenda kujjayo kuyamba ku mirimu naye banga emirimu gisusse osobola okufuna omuntu asobola okuyambako batundanga ngoye z'abasajja nangatta okusinga era omwami yasaba abe ng'afuna omukozi nga mukyala kyana anasikiriza abakasitoma bano okukola ki okubanga bajja ku dduuka okugula mu kusikiriza okungi okusikiriza tandikira ku mukama we ye mukyala gwe batuwandiikiddeko ebbaluwa avuddeko embaga okubanga ate munnange afumba waka Margaret ye yatuwandiikira ebbaluwa Regani ye bbaawe buzibu ki nsaba obuwulire bulungi abadde nga mujja tutambula ffenna we tutuuse amujjukirawo bulungi naddala twamaliriza nga abakyawala atunda dduuka n'omwami mu kusooka yali mukozi era nga byali bitambula bulungi omukyala agamba nti ebbanga lye namala nga nfuna olugambo ku mwami wange nasooka kuwakana kubanga ye muntu eyajjanga waka nga toyinza kukimuteebeza kyebamwogerako yatuukanga akooye era nga nze nkakasa nti agenda okuva ku mirimu gye asanga buli kimu nkimaze ekyokuba nga ate nteekateeka ebyokulya waka nayagalanga nnyo ye bakenga obudde bukyali kubanga ku mulimu zagenda okuweranga ssaawa ssatu yalinga ng'avuddeyo era ng'atuuse awaka olwo nno asobole okweteekerateekera olunaku olw'enkya yakaabanga nnyo obukoowu yaŋŋamba ebintu nga tebifulumizikika ebintu nga tebiyingirizikika namugamba nedda bwobanga olaba omuwala ono omunafu gwe wafuna osobola okwongerako n'omwana ow'obulenzi anaakuyambangako musitule mu bipangeyo bulungi edduuka lyaffe nno lyali likulidde ddala era twakkirizaganya n'abanga afuna abakozi baali babiri omulenzi n'omuwala tuwakolera ddala ssente edduuka lino twalijjamu ebizimbe edduuka lino twalijjamu ente edduuka lino lyasomesa abaana natandika okuwulira emirembe mu mutima ng'omuntu omulala yenna ataajulanga omwami wange yali musajja ajjukira gye tuvudde mukozesa nnyo ekigambo eky'omusaada musaada wange kale musaada wange yali muntu eyali ajjukira gye nvudde ewaffe teyankaluubirizanga bwe namusabanga ekintu bannange teyawaliranga era nga byonna abikwata n'akuwa wakati mu ssanyu yaŋŋamba kino kye ndiggwa akinfudde obulamu bwali bwanzitowako nga simanyi na kyakukola tweddangamu awo nannyumiza eŋŋendo ze yatambulanga ng'atunda amasaati n'akomawo awaka nga tafunye yadde ekikumi n'ekimu munnange twabeerawo abaana twabazaala awaka weeyongera okunyuma awaka weeyongera okugaziwa omwami wange nga weera bulungi nnyo abaana be awatalina buzibu wadde sitaani ajja okunnyingirira ammaleko emirembe mpaka kati natandika okubanga nange ŋŋenda ku dduuka lino okulambula ebikolebwayo naye nga bwakulaba agamba ekiba kikututte ye wakooleseeyo otya olimba naawe tekinyuma ffenna kutambula kuva waka omuntu ayinza okukupima ng'ovuddeyo n'alyoka atubba sigala waka okuumeyoko nalabanga mu kusooka nti oba akyogera kuva ku ntobo y'omutima wabula mu kwogera ku ebigambo bino alabika ye teyayagala nnyo mbe nga nniraana omukyalo ono oba nga nnyinza n'okubategeera ku kye baakolanga Omuwala ono bwe yalinga yakamufuna nga tamuggwa ku mumwa awaka ng'ayogera kino, muwala ajja kukola, muwala talina buzibu, muwala wa mpisa, emirimu agitegeera, bakasitoma tufuna, tewali buzibu, konzaawo nno bwe bulungi nga situbaana kuteebereza yadde nti ayinza okukyusa obufu omukyalo ono n'amufuula mujja wange. Emboozi ku muwala ono yatandika okubula nga nemba mubuuzizza obanga yunisi gy'ali, teyateranga kunziramu mu mwangu. Natwalanga ekiseera ne mmulemerako ne mubuuza nga tukyannyumiza yunisi bw'akola. Yangamba ati kati mirimu yakakata, tewakyali nsonga y'amaanyi lwaki twali badde tumulemerako. Yunisi ky'olina okutegeera nti yafuuka wa waka ddala, emirimu agimanyi, ne bwe mba siriiwo era osanga ssente nga zitundiddwa ng'oti wendi. Yagendanga okusuubula, edduka yalikanga liggule, nze banziba obwongo edduka nga siina kye mmanyi, wadde mba ng'enzewo ntuula butuuzi kulaba bakasitoma butayi bagula na kunyumirwa nti ssente we ziri mu dduuka, naye nga nze ebyokuguza bakasitoma nali sibitegeera wadde n'akamu n'akatono. Olunaku olwasooka okugenda ku dduuka, omukyalo ono yanyaniriza era nga mukamukamaawe, tetwanyumya, aa, nakwata ekkubo ne nzireka nga mmaze okulaba obunene obw'edduuka omwami wange lyaba atenda. Naddayo yampa ssente ngula ebyokukozesa awaka era ne nzira ewaka. Nali mpapirira nzireyo nfumbe ng'obudde bukyali, zigenda okuwera 3 eza bulijjo zaakomerawo nga buli kimu mmaze okuba nga nkitetenkanya. Mirundi mingi ng'ebifa ku dduuka abantu bye babiŋŋamba, kwezo oyinza okuba ng'onyumya n'omuntu nakuba kabbomu, ndi mu ssente kati mwaziteeba, mukyalina buzibu ki? Essente kati muzirina, ennaku wagigoba naye ate alaba musajja oyo. Bannange emikisa gy'abakazi nga giba mingi ddala egy'okuyamba ku mwami okukulaakulana. Twava lugendo we mbadde nsuubira okubanga obulamu bukyuka, ebintu bikanya kwonooneka buli olukya. Muzanye Creo Bingo, mbagambye nti omukulu wa PM Gaming Computer ngirabyeko agiina esystemu eri ku rotatinga, kiyinza okwetoolola munnange ne kigwa ku ggwe. Nsabazannya ebyokubeerawo nga muli mu mbeera ebanakuwaza, bannange si birungi. Zannya ofune ku ssente, zannya obe ne ssente ezizo gwe ng'omukyala. Teekako 2,000 ku Airtel account yo, onyige *297 *#. Kizuuse nnyo, kizuukidde ddala nti amasanyu mu bufumbo ennaku zino gali opoziiti. Sinnategeera buzibu wa we buva, sinnategeera kiki ekibatabudde, sinnakitegeera bulungi temutidde baana abo, naye nga 9/10 mu programu w'enkanya amaka gammwe gali kuyuuga. Kinkwasa ennaku, bane mba mpulira bubi. Nze njagala ntegeere nti nze gye ndi, ndi munywevu. Bw'okubira ku Baba Shetra nti muno oliyo, nti ii namuli Aisha ali atya, ntuli wamu, mumpe njogereko naye, n'amukuwa. Bw'okubira ku Jonathan Mayuge, Jona wasuza otya, ndi bulungi. Omukyala wali nayigembe nti waali, mumpe njogereko naye. Maama oliyo, ayiyeyeye, bane eri essanyu. Naye abitegeera atya, nze ze mbizuula. Simanyi oba sitaani ali mu ffeffekka wano, simanyi sitaani oba yatuwambadde atya, amaka gafuuse ekizibu. Nsaba tudde ku nnono, nsaba tudde mutwekwatekwate omukwano gwe tweragaŋŋana nga tutandiikiriza. Nsaba mudde mugujjukire, saagala bintu byakwawukana, saagala bintu byakuyombereza. Bannaye obusungu mu maka tebugenda tukolera, muyige okusonyiwagana, muyige okuyambagana, muyige okwetaŋŋana. Ajjo nabadde mu kyaki father n'agamba nti mu kubuulira kwe, preaching the gospel, kyava abuuza nti abasaba ne banyaba bali mu kereziya muno, nti ye njagala ntegeere omusajja omulungi y'atya. Kibuuzo nga bakitadde ku saidi y'abakyala. mchele na kuna wani kumukono mubanga ni wa mtuwa ilo mzindalo na kama father omwami omulungi yoyo omwami afa kumakage nga bakanya bakomunikatinga azinibo bogerezeganya nga tewali buzibu yadde ate ye muntu amanya obuvunaanyizibwa bwabwe abakazi bakubye engalo father bamuddiza omuzindalo n'agamba yes ansa ntuufu abami musudde obuvunaanyizibwa osanga omwami awaka nti talese wadde akajiko ka sukaali n'agenda mu bbaala n'addugaza emmeeza bonna n'abanywesa paka kubanga ate munnange bagangayira ne bafuka mu mpale ne bazoonoonamu nadde ewaka nga tewali kyakulya yeyogedde bingi bwe yamaze n'abuuza abaami nti omukazi omulungi y'atya ne bawanika emikono abaami n'abakugu yawadde akazindalo naga nti father omukyalo omulungi yoyo agule emmere ng'omwami talina ssente omukyalo omulungi yoyo yawerera abaana school fees ng'omwami kikutte abasajja bakubye mu ngalo abasajja bano betaago bayambako abasajja bano muteese nabo amaka agalimu entalo banaye enkooye mugundi yanobye banaye enkooye kuwulira nze mba munnumya omutima lwaki buli lunaku era wano we munobeera mu bwenkanya kate mudda muno bingamba bw'aliba akomyewo ng'onkubira munnange yali yanoba naye kati yakomyewo nze nyina abantu abange bendudde nabo mu puroguramu muno munda nga sagala kuwulira nti ate twayombye ate twayawukanye ate namugambye agendeko ewaabwe ate yambuzeeko obula obulaki bane mundeke nze mbaagala muli wamu ng'ekitole lwaki muyombayomba munyiga sita 2 9 *1# atube nga tuwangula ku ssente eza Royal Bingo nga bwe mwetereeza tuzimbe puroguramu ekula tuzimba amaka aganywedde tukwate ssente z'ekibiina tuzikuwe nga tumanyi nti muggumidde ng'omwami n'omukyala n'ebino byagenze simanyi gye yakutte alese abaana mwagala nze nkole ntya nze nga gye ndi nnyweddeyo nga sibagambako nti nanobye mugamba tutambulira ka kaserengeto buli kaseera ani yakikugamba nti amaka eva kaserengeto mulimu akaniino nsaba muggumiikiriza akaniino obulamu mwami mukube igino mutunuulire ajja kubanga yeezuula muleme kunjogeza bingi nammwe
1: engaito etakuweera kusuula mukibuga aba Ocean Graphics abasangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Market edduuka namba LB6 bakola branding ewa buli kika nga self inking stamps company seals bakola ebipande ebyenjawulo bakuteera ebigambo n'ebifaananyi ku bikopo ku peni ku umbrella ku ssaawa ez'oku bisenge ku nkofiira ne keyholders nazo bazikola ate era bateeka ebigambo n'ebifaananyi ku t-shirts ku nsawo bakola gravestones Words, engraving, door labels, large format printing, UV printing, plotting, buli kye weetaaze nga kikwatako branding oba okuwandiika ebigambo n'ebifaananyi bakikola wali ku Ocean Graphics okumanya ebisingawo bakubire ku 0753 426 1717 oba 0773 926 2 beba Ocean Graphics
2: Amaino mukanwa kya mugaso ino obayiro kidi nti wofiirwa amaino mukanwa otandika obutaala mu bantu webwala bwala emirembe gikubula n'ekintu kye wandikoze omaliriza kikulemye olw'ensonga nti okwekiririzaamu kuba kwakendeera anti emboneka mu maisogo eba yakyukayira n'akamwenumwenu ke walinanga essaawa eyo oba okaka kakake abasinga bamaliriza bafiirirwa emirimu anti oba tokayala mu baino ate mu masomero embeera eno oluisi ekosa ni pefomensi y'abaana tinakindi okulemererwa okusoma olw'okuba ng'ola ekintu ekiitayita emikisa gyaibwe egy'okufuna emirimu kale woba oyenda okwiza akamwenumwenuko n'eisuubi kyalirako abakugu mu byamaino oba okyalireko aba Hope Smiles ku Kira Road Broadford 7 Kamu Medical Center oba bakubireku ku 0785 327 0 ni ku 0 7 5 4 7 4 5

0: Pepe Wang, please. Bosa.
1: Okobie.
0: Ntia.
1: Nti ori munene ino.
0: Ee.
1: Oye ndastumesi okendere.
0: Ee.
1: Ikiriza kwize.
0: Tonzi ta pressure muko.
1: Kati musa adamu na ngoyo.
0: Yes sebo.
1: Ato ayawula abakasi.
0: Abawule.
1: Buli mukasi abe mu kisenge kye. Aja kunumira nyo ida si mu nyumba emu.
0: Ee.
1: Buli mukyala abere ne nyumba ye.
0: Yes sebo.
1: Agenda kunyumirwa abakyala abo bombi. Bulungi nnyo. Mungamu esinde na Mayingo district.
0: Kale sebo. Tweyanzisa. Mbu babawule. Tuliku babawule. Babawule. Babawule. Babawule.
2: Mwenene. Wasila chanyavo.
0: Nasusa bulungi mukulikeyo nnyo.
2: Kale wena wisukeyo.
0: Kale nnyabo.
2: Vale programu ya isomu nangu.
0: Ah, yino. Enjoga.
2: Sho ize na chendi. Tisoma na kuikiriza na kunayiri na yu. Abi. Yuma nangu. Madamu Esther. Azo chendi na kutegira wa nangu. Ama kwa baba. Kachubu tu.
0: Yinyabo.
2: Tandire ya kumulamu amazimagene. Amazimagene wabanga alimu awula. Aikiriza ye mwena asigala afumbe. Wayo kwa antubaliba na ya wabiliba tu. Kwa wabanga msari taikiza kumuagula
0: inya
2: kwa mwajamu lekele kubazo madame esa aweza wona woko mochi emile mboji funanga mulimunu mbandala mchecho be muna
0: be be
2: kati madame esa
0: wanchi mama
2: wona amaliza programu
0: iye
2: wedavo ono nyako
0: kari mkwano inyabo echifuru chila wikata wona sichatu uli lanyonga we wali kuoro
3: Wanji mama Esther.
0: Wanji
3: nyabo.
0: Wanji.
3: Mwishimpe ya banange mwebali kutansuwa za mwishiki kiyange banange.
0: Nzege.
3: Banange nje avaya singa kusanduka banange.
0: Nida, thank you so much Mwonda.
3: So kabla ya ni mweda banange mwebali kutuveri rawo. Ya mba nilari funu nina mkubati na awo.
0: Chitalo.
3: Dalo chitalo ina.
0: Chitalo dala.
3: Walaiki nukatiko tijera kwa la vintu ino vya na mutafuko dhivichi. Aye ndikuwe vaza bantu avera nukabana ndumwe varu mkwa nukwe mtulazo. Eske moto kadi sombo ike.
0: Mbambi.
3: Eche chila ganti vana tuli bantu wa mbantu.
0: Nyewenda kwa mtuli.
3: So, yaliki janta baka tonda amuwe engiri. Amuwe chungu umule chungu umwana wangoyo. Amuso nigeri amuso baku. Amutole mkitabe chaba kwa zarebili. Amuze mkitabe chaba kwa zarebili uichi.
0: Mkari. Kari mkano wangi.
3: Kati nangu ngandi la kumulamu ha?
0: Iye sebo.
3: Mwanti, mkumulisho kati mwanti, ayewe ndongu matu nijubati kuwa.
0: Mwetiri wa?
3: Omusado yo, ye yala ganti asobola haba kazi baba di. Nikambete kukubati umu kazi ole areke kumulala. Afune za haba abati, atulago usada mwe. Nizona nyumbi mvire kubana angi.
0: Mkama wangi tutasita tuatake dori kuja
4: asa Allahumatullahi wabarakatu
0: sente bari atya
4: ya bivaku chondidi yongeza microphone ino kule bulunji
0: ori kuwekweli
4: wa iyo ene yoku vili choma uchini gamba choma
0: Atao.
4: Aye weka stamba ni kurebu kalamu. Nse ndi mgeni mnuwechele mbucha.
0: Mbulida.
4: Butu mbulu kumpulida. Andi diye gaba sente di ndi dibla ibra imeka.
0: Tuna.
4: Age mitu alo. E mitu abaka.
0: Oni.
4: Na agaba atan. Ebra imiri yoni etia.
0: Ndala.
4: Buti iwe iwali kutuuliriza.
0: Planeta.
4: Aha. Kumimuna wengu kupide isimu. Tuambe ogeme. Ngaba ino weba gemye. tuulize esente odifunye babe
0: yesebo
4: esente dino nangu da kuwangula ditya okozesa enkumi ibiri wanige star ibiri mwenda musanvu star ndala ash kobye onige star ibiri mwenda musanvu star ndala
0: hash
4: ash sabani ajeta ash
0: umuitani
4: sabani
0: na hiyo watu ya galo kuwa kule intalo
4: anti herina si
0: atu
4: nana lirira antio na uvizo vwa inabu
0: guwa watu ya wamu
4: vani
0: toti ya nabiyogi mtufu genyini
4: Mr. Wise wa Moses
0: ati dala
4: ndifira kumazima
0: dala agunga manyi
4: tinago
0: ukakasa
4: mazima
0: mazima
4: eh
0: kali
5: ana kumiti mamu waile musukala kaisanu
4: chawe ndi kubula yu abantu babo gaba sente ngabe chuma kiri kwetola kiri kulaga anti ebro dashika itano ina iri mwenda musanvu star ndalash nenda kakasa anti oluso gandiko lulija kuinama atenga bitu lijaga manga tv bila kutana sizo kuzana mikuze mingi
0: muti
4: muruso gandiko butikayi tujja kukiza kulimo wenkanya abantu anti tulibo na onowebu gweri Abdulrazak kobe ati yazeni mirundi 10
0: mirundi 10
4: buti ono
0: chukoni na azanya esatu
4: sekito
0: atano
4: yato lako yazana mirundi meka bwesatu yato lemtu wakati
0: atano
4: ai kago anti
0: soko tunyonyole kijja kitya okubanti omuntu kati like nga Abdulrazak azanya mirundi 10 afunye bonus wa bonus chokato azanya mirundi 3 nafuna mitwala
4: ati madamesa guba mukisagu ebintu vino guba bwa mukisa usabulo tabo background go vote mu koko nemiro ino kuri lechitu ze nemiro ino kuba ino chimba background tamu ku ngoma Joseph ngoma
0: yego munange
4: yego munange
0: ntesezam kama
4: ni gasta mwenda musabu star ndala ash tampini cha maneno kula musaku mkwanu gwange muketa twasema na iku university ali tidyo bali mbike yo bali na chibizi aya ali tuuliriza anko ya ali tuuliriza nene ono kula musaku muto wango ali bombo abita wako kubite yala musaka bisi zikala ali yeyo
0: mwenda ali bombo
4: eh
0: nze sagala bya bombo
4: anti abandi bali eriyo batule ninga bono obuniga
0: bali uwa
4: eba onamula muwa mwili aniga
0: muma
4: oyendo kupa na kukomando
0: ha
4: anti kwa kukomando kupa na kufirimu ni gasita mchiniwe
0: katu
4: ni gasita star ibiri mwenda musambu star ndala ash
0: nye tufuneko
4: star
0: mba mubawu osobulo kubangate mba
4: star mwenda musambu star ndala tuenda mwiza bana ndaga ina abantu baliyo tuba busekerezi kunjiro ko busekerezi obwidi
0: bumanyi
4: busekerezi mweta buti mu Luganda
0: obusekerezi
4: mweta busekerezi ate obulo
0: obulo
4: andi kati bitu abolo imwa baganda babakazi bayife manya baganda bayife kyendi ko ba mwana ife ekima biko nina nika ayi yabugiye kongera ku sita

nongera okwaniriza munkore yokwidukiza obuvunanizibwa bwenalagana niwe okuweereza bwuwuliriza ebigambo nga ensi wetambula oli ku rediyo ey'abantu ekutuuka ku mukitundu wosinzira okuba ng'ogiwuliriza buli kaseera buli kaire tulinensonga mu nkola ekasinze kuba nga etegerekeka obulungi eiroboozi lya muva bugwe erya siri ninze Ashraf Waman Ramin ensonga densitwire amali emisana aguna nk'olwaleero ndikwenda oditeekako ku bulungi ebirowoozo nsonga dankizo ensi okuva okutuuka yeka nga bindi bulungi mu itaano bumba namugereka angerekeire nze niiwe olikuwuliriza okuba nga tukaaliwo ng'atugabireku omuuka nakutegeeza nti omuuka guno gwetuweera guno singuli eriyo abanansi abamu abagunaku obuyinza singuli eriyo abantu abandi otwafeira nga we basalawo baakuba ati kati ega ngaetaba bulezi mwirwaliro yasalawo abeende ebyensoma bibe bibiino nga katugeze enteekateeka ya muntu bwe yali nguli eriyo abaasibuleira mu bulamu bw'ensi nga tetusaana kubaamu olw'ekisa kya kibumba namugireko oyo ndikuyisa omuuka gwe ndikuyisa niiwe oli mugolofu ebuyende gw'oli kuyisa naali mukibali ewaife ebugwa eri gwali kuyisa naati mustetawusi ali kukumibwa ebikompola gwaliku nkwaniriza ndi musaba muva bugwa eri asiri ninze Ashraf Waman Ramin programu bagyeta olutaba tulina ongula bulungi ensonga ng'ensi yo bw'eri ensonga damuzinzino tube tuteeseteese ensonga dindi edi okwogiraku tugi nge lwa ne Ukraine abana Uganda abasoba ekikumi n'embuyaga edikaze engoye buli nga mu lutalo wagati wa Russia ne Ukraine guli kweyongera inamiza ate ife ababyogeraku tuli babi awo ebaidde otandikira ati hate speech kusiga mu bantu bukyayi walabooza oti amazima geeni embasi ya Uganda mu Moscow mukoze ekyo okutaakiriza embi kuba ati abo odaabyowulira

0: Chinano na mnana akatunizi mukaga. Ndimuta. Waman, Ramin, ndimu igombolola eri wensibuka.
1: Wali kuchalo. Etsema yenu.
0: Wetaya kumusiko. Ebuna ruinyao. Mwakasolia akomukuru. Muzei Abduru Jawadi kasanfu di sentebe we chalecho. Yantegezi zati ya iziku we sentebe. Weilebe mdra ya NRM. Ntizira kuziwa HB na tichi ikirizambu ikirizenzi ngo mundu. Katika tuta. Otagifu kusala kumagumu. Katufisa yedachi keita ntuwite mumbo zeyo tujia kunsonge nkure hindi. Ya Efulu miziwa Mwajum Hati Eri Abala Bia mwuri kula Tukiriza Jini Chiko Yakuba Jini Akando na No yo mukuru gotu ita Salim Saleh Chikro Yam Oku Katumuna Mwijiri ya government ya kukaka Aga Uganda People's Defense Forces Mpuliriza Aka Bama Mpuliriza Mwaka Ya pro Okusinza kubia kusuma ibu ha Kumazika unakuruwa kusatusa sire ya wa Mwabitu ndubia ajuma Mwabitu kukuliza ladi weisi bantu chaba zinga

Iba ni Karuru oba Karuru Kennes nya nga si ta ezira ku muna ah oje wa banga ali wakanati byendi kuogera ati nebiri yeyo omu nikanti Karuru buza government yeyo abantu tibaliwa eyo sample kubandi abaliere abaswike 10.

nti obula iba yeyo ya ako nga eba kutanga kwesi dirabirira omukyala na abatu aba ekyokula kimwe oba kiki ekyamutuuka ku munsi eyo yategeeza nti balitwala ku front line okiddi ekibaayo

ebya ebya byo ebi pa ni okekeze muwa ezakutesa ebyo bali kufireyo.

idi nga nabakungu bakuno tube idi buli gwobuuza ati ah kati mpuliriza amba titusobola kutakiriza mpuliriza abantu mbuba ba bakuto ile enda government ya Uganda okusinza kwa

gotwa ile ku Kenya Ghana bave eriye ni wenti imibazirika wanonti imi Uganda uri ribigambo byako ngo yubogera za umviru kino namna mukaga busogero yofama radio ondi burunje kumoyo program ya tundu nikankuwe kuku ente kateka ku kubi matu ikira guma ya kugana gunu udisegwa nga motevi uwa mkuzi yogo kubilikaba kwa Uganda wazira kuli ingira kunsunga tulinge kunsunge yo nze mkusibuli buru tuidati isati kedi wiranga mukaga kuita anao itano kumukaga kumsambu tulingire kunsunge ya matu ikira gabafi paka lwa kutanu wali paka utidoji malikiriza nze mkusibuli ngantyo buti amati mikira gabafi gwa maku miasa tunesatu bochati ama kuikonero nga mbira his mati kabaka runo udi muwenda mte kugiraku gajiba kuba maku miasa tunawulala mwezi guno guo msambu guno mwa akaru na kuruwa kutanu orwa sasireno tuida kuba na abati estesi ya guno kumati ikiragu mwitu nitu nubia wendao watuido kuba Watoto Church Ente kache kada tandike ira Enkole Eno government ya sobe yokuwanga yone tandikiriza Abaga ndabaji tandikanga ikumina msambu Eka ajamu maiso Mwadimu kukule yoku Amatu ikira gampro guma ya abuana Yotine nsonge Mukaga nge omwezi gwa kiemba nesatu era mubitu ntundu vya dupti ya waki iu buti kwevi vya tukido kubanga tuitegreza mpuririza baka ebisi nebya numa okuva ku kato ba ebusi misasa lya lya abu kuna kulungi yao kati emyaka ebide nga dibitabu Tuhide nga tufunamu enchi ukachuka matu ikira game programa yobu aneyo Ira Iwa Wakati uomu wako gwa usamvu Amakumi anano umrala Nolo kunya usamvu Bila kuwa mangao Amatu ikira ago Gaba ile gaba Wali ebu ebudo Inagala biyao Buti na Wapidu kusamvu Wapidu kusamvu kuba Luwachi ya nga eyo yene tutandise bulungi matwikiraga mprogramu ya gasasi rino iwuli kuuliza eyise bantu kyabazinga bira bidinganga kubino ebya roboti mu myaka edense edenka gano musamu munka gano ngapi ni president yo walikaguta mu 7 do duzi duzi wan tulitukanga yeyo kudemo ku mikolo no Tuida kugwetegereza kuluna kulu lerwene

kuluza kubunyuvu obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa

0: Bino ne birango byaife.
1: Wano kuchinana na munana katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi kumwoyo.
2: Kwani za mukagwa mulunji yake kumire kuchana munana katoneze mukaga. Soga rurede edachika diku nikiza kuwele ibiri edakava kusawiki mna ibiri edoro igulo na kuru wale nize shabari maganda ikiriza nsobulo kuwa ngangutu saa kwe bila ngo binu ovoli ya mnizu kuwa mchikugimo kuchachu sobula mubo chenta andi senacho ne chabakuri St. Medical Center ngabanu bali wala ni Bugembe Islamic Institute bali kutegeza abantu nti baja kuwa ngabaidu kila ayali mwene isumu inonga kota ile idu aliro late shaker Abdul Kalik ngonu baja kuwa ngabatele solo sisira uluenda ulo uruwebi yobula mwajo kuida andabira ama iso kuwelele okugeza nga baja kuwa nungu testing ama iso okuwa nga kukabira ama iso wabonu waga sabulu kuwa nga kulabulu unji wawo itagaga uga wasiwa kuwa nga wajifunira habi yama baja kuwa kuwelele baja kuwa nungu kuwa nga bawa kola sajarezi mwitu mdebienda ulo ayenga bigimaga nubuziso ama iso singa na nchina wajitikuwa itagisa bina wina baja kuwa uo kuwelele kati ini baja kutandike na kwedo muzinga binabunana nuna kwa mwencho basabulu kuwa nga bakuwa idandaba bawa kibira ama iso era baja kuwa nga batambula paka kwa binamuenda shitegeza ni baja kuwa nga wachikolena kuibiri ido kwa binamunana uro kubiri ni kwa binu muenda oruo kusatu nga walikugeza kukua nga walongo sama iso kukwelele chino mbali kuchikola munte ikateke yukua nga paidukira ya iyo munte yandisa uwe iso mero lino era na iduwa lino leti Sheikh Abdul Kali talaihi gwali solo kukua nga paidukira munte ikateke yu katia mkisa kusoko yukua nga kuhidira abantu abebitu ndwebie Bugembe ne buso gani notu aliza wala iwoli yungo yune chizwe chama iso mkisa kukuno kuhidire ote kukua nga uyanira wambiro na kuhuru encho osobola kuba ngolu mukambiro oje wali present medical center basobola kuba nga bakwida andaba amaiso muteekateeke neyo bwerere kati okumana ebisingawo nambe yisi musobola kuba ngojifuna ogendi ba doctor bano olotegere ebisingawo oja kuba ngoyogera kuni doctor Shahib Suleiman kunambe yisi mwezi 0702 inandala musamvu ibiri kinana na ina 0702 inandala musamvu ibiri kinana ina oyogera kuni doctor Omar Vincent eri ku 0750 itanu ndala muka gandala makumi ya binandala 0750 itanu ndala muka gandala makumi ya binandala nga kuote ni Dr. Joseph ku 0750 chenda na muenda nsambu na munana nsambu na isatu 0750 chenda na muenda nsambu na munana nsambu na isatu olosolo kubanga otegere bisingawo kulisisiru ulwebio bulamu ulugendere ilu wangu kubanga wa yambaba ntu apakalu vizibwa okumoga ero kubanga balengira nga kwa isama iso gabwa gaba webwa chino chivam planet German Solar Limited bano bali kutegeza anti bakuleta ile solar denda ulo kuchibanda mpola atenga tipa 10 yawo nkabale seni frige zelenda ulo kati uja kubanga osasula emitwalo 15 jonka olwo sasule nga mpola mpola emitwalo 3 okumala kitundu ekyo mwaka ne de mwezi mukaga ne kitundu ngo oli kusasula emitwalo 3 buli wiki kati mungeri oti neno bakuleta ni frige deda display ede mpamvu doti okubonanga bemereiza ku maduka genda ulo ededa edili nimira mu maiso oja kubanga osasula emitwalo 10 gonka olwo sasule nga mpola mpola kati bali kutegeza nti abantu abembale baganibwa ena kaluke funa mu silo diawo okulingirira igombolola kumpi ni Florida supermarket osolo kubanga bagana osolo kubanga bagana awo buti iganga oja kubanga bagana nyuma wa polisi kumpi ni dipo ya soda wa Coca-Cola wena osolo kubanga bagana buti woli eyo ngoli kwendo tegere bisinga kunte kateke eno bakobye ntwalete bintu byabo birungi ino bintu ebiri kumutindo ateranga byesiga olu kwanti bagwani guarantee wa myaka 2 miramba singo bojiro watu lae chintu basolo kubanga bakuwa emyaka 2 miramba singa chacho nona ikimwe banga eryo basolo kwira mba chitelezo bo kuwa mu chindi tiba kumoko nka bakwete solar system edenda ulu bakulete TV amatala byina byo nsubu kwango jawa abifuna atera singo jawa agula ebintu singo jawa abagula ku ebintu byabwe kitegeza anti okukwa yalingira basubu kwango bagwa yalingira bwerere oluwe na basubu kwango ofunya mwa bakubira kunambe yisimu AMTN 0777 ikubinamukaga amakumi ya 35 08 0777 ikubinamukaga amakumi ya 35 08 oba 0704 chinana na ibiri mkaga na munana amakumi ya bina ibiri 0704 ina chinana na ibiri mkaga na munana amakumi ya bina ibiri butie na ya WhatsApp yo kutereza oja kubanga kuba ku 0755 ina amakumi ya 59 59 75 0755 ina amakumi ya 59 59 75 rusuru kubanga otegera ebisinga omuteka teko tineyo kino kiva mu zalugave habo medicine bantu bakutegeza anti woliye yongo boneze biwa akakola kakufusa akakola akafuwa kakufusa kafuba olina akakola akakata kutuka olina ndanirolo takutuka ogezi zako kubanga oyendo be kungo omuntu owenda ulo ayibiremere lulwensonga anti obuzirambe ajisoro kubanga obita munjo lwa akakola akakwesiba ku amamiro gade mukubanga gaigula oteka kubanga wegema lugave kofu and flu syrup necho kwira mchonga chote ko kubanga wegema ku chikwidanda bebulunji mungeri enda ulo wayire musoro kubanga kule minimo jobulunji idukira kino chaikizwa ne kitongole chikebero mutindo go idagala mwiwanga lyali na atengo byagana pharmacy zinga kutenidwa ga shops mu matundira genda ulo unaona wo bojire mungeri nendala iwoli yonga otawanizi bwalusazi difusa alusazi tokalia byakumala ku mirembe toli ya bisu obonanga ozira potato area amuka kwepika munda wose simamu sayi uliogiza ko kubanga uli kulira anti uli kwenda kulyanga chintu chimwe bwito bunji mutima gukokerera kitegeza anti no buzivu bwa alusazi ote ko kubanga wegema lugave cough and flu syrup gutuko kubanga wegema osobola kubanga okozisa iwo jya kubanga kano kasobola kwanga kuyamba kwidandaba alsa lugave alsa syrup no gwendi kogera kusinga obumwegemie tegeza anti oja kwira moli ebintu bulunji osobola kubanga ziramere jebule sijo kubanga kiyamba mbibigo okufuna agamani agenda ulo olwensonga anti onabo likufuna emereri mwekirisa ate iwo liya yongo mubirigo kuokerera ebigere bifuse bigere omugongo gukulumirira omutwe gukulumirira oziramani mumubiri ne ebintu ebigwa muitu luboti ne iyo tegeza anti oteke kubanga wegema ka chocomel habo medicine kanti ngo vo vire wakakozesa tegeza nkaja anga kuyamba kuzimba butafale bwo mubiri oyire mukore mini iwo tambula anga bigere bikokerera ekyo kwira mu kiri kirala cyo komena herbal medicine da amadagala agenda uru pharmacy zo okay so musoga butereye mwami Daniel kitimba webale kosubira kubanga ofu wa mukanwa

0: dit.
1: Atakualize chika, akulaga chifo, alene katumanagane, ngatu inamira, kuba samozi.
2: Take microphone.
0: Yes.
2: Aliswa yolirekere umwana umuringiranga kumira mwasa akunango gundi asena echo kukube kitalibwanse ete kiribwa msika enjire ntono nereta omutanda
0: yes
2: abap

0: Haïssé.
1: Ça va coûter des armes.
2: Okwevwa
3: ku kyalo ky'oliku mbu muli jjalo na mulambo watuukeyo wafuna ebikonde oletoidi lumbero yakoze ki galume mamba mulusoga tuzira kigambo nyama
2: yes
1: Nkubiyemamba. Okubiyemamba.
4: Nimiza mukali coding.
2: Dada, dada mtereze, wechi bane cho.
1: Nkubiyemamba.
2: Wechi bane cho.
1: Nkubiyemamba.
4: Atosiya
1: akoba kiri amaya teza. Natuzeza ngaka kali.
2: Cheza tabu. Kasta.
3: Ndatwikiriza gani.
1: Dada sulo mezo kali coding. Tibya tibyo gani.
3: Yes sir.
5: Bamubuze ze kibuzo.
2: Mm.
5: Ya dunda wansa ibiri.
2: Aha.
5: Kati enyama obe mamba.
3: Ya mala yalo.
5: Wa mukobo titereza.
3: Yalo nde enyama.
5: Yalo bakuwanga kulungami.
2: Obo ine songe iyo.
3: Buti.
1: Nsembiza cha mamba.
2: Buti, buti cho. Isa balamuzi.
1: Ah, tulise.
2: Eda ku kula mula. Echo dada ni isa balamuzi mudachi kolaku. Aye echo titulemesa kulamisa kubana ifa abaga pala agaba bali mchale iyo. Ngaba Eriyo cha mno mweta Mugabe Robert. Kireri. Alikula mze ntebe. Aya abantu abasinga bali mwe ndola mpisa denunji. Alido.
1: Mchifanani. Ngamuli mwaka jani.
2: Buti.
1: Timoranks.
2: Timoranks. Eriyo omuntu gebana zako cha amani. Timoranks oyo. Nsindikira kwa amaina. Ago omuntu oyo kuba abantu abalungi tebasiima. Eriyo. Mukose Robert.
1: Yes.
2: Aye. Mukose Robert alibuluza mwiganga. Nani yo? Ne mundu yo?
3: Ibo mlamuzi.
1: Yes sebo.
3: Ekibuzo ekyo ndi saba kifwe. Muge ekibuzo ekyo.
2: Era
3: masambo ntontono.
2: Yeah.
3: Mwami ani
1: Isabe Joseph
3: Isabe Joseph
1: Muisendas
3: Echegeza anti munsambo kalifu naku
1: Yesebo
2: Oli ku zero
3: Omusoga noko gazira
1: Lumba Ati eh
6: Kodi wesa kanga Wano kulega
1: ntumbu
6: Kulega micha Kwa galabu
2: ongo
1: Aha Uwe tukwenda uwe bali kusima
3: Echibuza echoba achibuza Anonga bali kulo ndobululu Era Owe chiti wasa Ivan ingobine ya chibuza Ayako bati Inoko gazira Aira umusoga kati inoko gazira Bakufu manga nga yokolotya ngolya
1: gumi kati nga
6: oife chazinga
2: lwada gadoyo
3: kusam lwada gada bali mulonda kubwache ya person
1: lwada gada migwaido
2: eh so
1: oh bambi lwada gada
2: wa buvuma
1: Isaza
3: bo mwamirwa dagadali eyo tufu
1: buti zu mbita muta mako zungu buma tujakuta mukati muda tija sta
3: kobere
1: ati
3: omugayiga akana ke yataire ku ipese lye chuma bwe kwa ni kana kana tero sibula amani era nka ali ku mwami ole ensambe yo kubiri yes, agatafumbye inoko
1: boya kwa makawa usima
3: bakuwa obutabu satu
1: nyanza sebe
3: owa kusatu gwendi ni wewe chiti gani
5: maizirani ya kibira pita
3: maizirani ya kibira pita
5: atenga nize mayanda
3: unanso ni gabu endi etaya emiaka jinejo miaka chinana
5: kereza tuja
3: oba ilo chidi
5: na wawo
3: tulimuchi
5: unsambulata
3: la msako mukazi
5: o wange
3: ii eh. Oye
5: na wange kata ikereza besanda birira
3: abaga
5: alieka
3: ate yegola birira
5: kwa bianda uli kaya rio ni wenda kunta kumize
3: alo omusoga
5: yeso
3: aba
5: abali abala labirandi tibalo makukonagana tibire makukonagana
3: bakuwo bote
5: ne yanziza lata
3: kankongere nkuvweko oli musoga
5: napa
3: era ensambo bayirodi wulira
5: pola mpola
3: era oja kuongera odi wulira singa katonda akufuwa kwa buibuka oluwa alero wa simbule chigere Owulira obulamu olina isubi eri okukoya oba akukoya tukobere
0: yogere nsi ari kuwulira
5: agawalayi zagwenjako okutaka okuzungo kwira yoka kuba muli kundetera bwa mita
3: ngolina isubi rya kukoya oba kukukoya
5: kanje bankoyeze waka nga
3: omusoga ko bati abalunji ndagala namu
5: abalunji ndagala namu tidirwa kuyulika
0: mulonde
3: ndase
1: abalunji ndagala namu tidwa mulusuku abalunji ndagala namu tidwa mulusuku enunji
3: bakuu ayo lundi onkobango tidi wa mbigogo
1: okay
3: kubo olusu kulu sobolo obo olwe chintu e chindi
1: yes sir
3: ee
1: nyanza
3: omu ise mwase mwene
0: omulangira omulangira
3: oidiga echo chukusa za kata nezida omulangira
0: aje
3: chivwa m ni chaso bolo kwe yongera kuchasa
0: ya ndokira ngamu oza
3: sobira a tonyo sambo
0: ndeku
3: omusoga akoba omwami olansa Luisa akobya ati ndi kuira yo kitegeza anti yafugibwa ay akoba anze tefugibwa musada
0: kibuzo
3: namaze iro kubuza tobulire
0: Pudia nga wali mpuzi Zee mpuzi yambu zaba
3: Omusoga Tefuki
7: Wuli randiko Novu omi wolu soga Mulu soga ndiko
0: Ah manono
3: Manatiri mwulira
0: Uyo mkugemisa
3: Omusoga koba atifuki wa musada Malayo
0: Oyotawa na mfumbo Taba mkazi
3: kai tifugibwa musada taba na mukazi
0: taba na musada
1: ali nume bakuru
0: lochipa nda seronda
1: mukamange ka kane kane we
3: wetegereze gali kulonda wetegereze akaka kalamba
1: mukamange kane we yo mukaza akovati musoga akovati tifugibwa musada amaza malia
3: bakuwe akata
1: nyanza sebo
3: mwase
0: wampalata
3: oliwo
0: ndiwo
3: enkuni ya imu bajeta batia
0: obala
3: ate mukazi
0: naluswa
3: naluswa na asobo loko ba abandi ati abasirika
0: abasirika mbona balira inina
3: tekwa uzizanti na asirika nkobye abasirika
6: Kodi we sakanga wano kulega ntumbu kulega micha
0: abasiri katiwa abasiru
3: amlonda ane wegeyo
5: bajiza inuma na kandi kale
3: abasirika basirika kubingi amusogate bwakoba kamba gemye ole
5: kakensa
2: ninze nze mire mbaise kaima mbaise mbaise mbaise kabambwe ninze mugomba buti mbaise gagani ninze kalulu nteba nenda kuzikirira ji abadi kola abadi tu undanga diregit I may use that word. Kutukiza pichi pichi enu nje original. Wa flow.
5: Faina. Nza.
2: Madinda. Ku play 15 ku radio lo. Mulogru kwa mulo. Pichi pichi ndiyo mu. Ndiyo. Miro alichinana. Oyenda tukutuku. Olikuwa na bajaj BM 100 olikuwa na yeye ogopa nkaga na agaba 100 tu code 25 olikuwa na pichichi code ngongosheni code kevra code but pichichi ndio sobolo sasa mu wiki mu mwezi osobolo sasa miaka
5: yake osobolo jaswa
2: baga ni mchibuka cha idinda e number buti bani ni ba main sponsors
5: omune na
2: me osobolo buti ndi kuleta university onario yega nakobe namba ya pure free 0758 atana mwenda 0758 ana na 3 abina msambu atana mwenda oba 0750 asatu na 3 atana msambu 0 ndala funa pichi pichi va mumbe funa pichi pichi ntufu maganda naku nigasta nda ebra dachika aha ebra dachika itandonka ngabe sende ndindi ai ngangatwe ndimo do ndikunigira ku wifi

0: Wanjula ta.
1: Nenda mze ndi wa vibe. Ekendo kino kiri serious kiza mkudonda. Okuwangula mkudu kwafu na chapa cheitaka.
0: Bwechiri rata.
1: Ovide kucharoki.
0: Chiduna chisege mluko goro anyama magogo nga igombolola.
1: Evu yende. Oba mkudu. Kwa inime wangi.
0: Ye mbevu hao.
2: Na tochita
1: mbevu hao. Gamuido ni duze.
2: Ngaliko.
0: Lata chede
1: tege kebiwa makasa kale akagwa ngo koba kale kale chiko
0: chide
1: tulina
0: ale de banange
1: ali nume
3: echalo omuluka eigoloza nei sazali achabazinga muova buli wali kugwa yoli kuswaza
2: nevi
0: omwisenda se isabe Joseph okuva ikiduna kise
1: ina mira
0: wayo
1: wewe yanga mira sana
0: mukamange ajone emisota
1: obuonero kalala nigasta echina kumoyo ifa tuli bapangi repangi oso kwa ifa ndi serious
2: pentu
1: ati ndi kupanga kupanga ati kodi
2: bi ali kola chichi ne chitufu
1: na kwa sula ali wanti ali bamkangu ali wo ati dali kujaba awo
2: ati kiza

0: Alikagumba by damn nitira ya mabate kinabe iyo.
1: Aba bandiga muni garuge.
2: Wanjira ata.
0: Tufune ekiko tukube wako.
2: Era moku lata abantu awo.
0: Tufune ekikonde tukube wakoli.
2: Ah, ata chechinkai.
1: Akulonde.
0: Akulonde.
1: Mulonde ndase mukole.
0: Mwisenda se.
1: Mwisenda so kuva ekiduna.
0: Mwino yomuke.
1: Mukamange. Ejuna michungwa kumiti. Kumuti.
0: Akabona kalala. Muvira mwikoleza yelo.
1: Nakamalala bona bona balugandolo muno.
3: Yakubisi ma mucho sema sija yakubyo ya isimu.
0: Ngali kutia.
1: Ngali kutia mwine.
0: Nenda. Magubuna tuko kamreso wako mumpe emere yange ni nayo niko keta ambule nge kinyeguka ekwamba ayagala kundi adi wala vuna luzi enko kentu akabunga katufu kava kumbereza kabunga kabunga kwa yako batia ivana umana iwo ompomeirwa ngaba sikala shi Good way to Kayiti Road. Now, Manager Frank, I'm going to be into a bana. A chief alum, but I'm going to have a look of an already gone Arunaku. The office, our chief, the witchy is the Tukwamba Zakwamba is a Okuba Munda, Gabriel Quatin Pereza. One of our coaches, I'm the Maki. Bitanu chire iku miku minetanu abinetanu wa kujama iso Mwenda musambu star nda Giraka wonga Sabani Mwisenda si banaba fundule chifu msingo miza kagumba Aha Ezo nza kukuza ndi kuhidhu kila kubanga akagumba kando kira Mwisenda senga taribu neka Hondi, dani ni mwaina zenga tulikuwa nikuwa nandole kumicholo ni Obu ili nalire kingi Samba umunana Baba Bita Kwa ngemi na katala Na kwa hindi muna Wawori kwa nukundu wala mchoro Kundu andapa manu kubalaza Oye Kwa la kazi mira Wa
3: Isabe Joseph
0: Omisenda. Isabe Joseph Omisenda. Chiko.
3: With the sebo.
0: Papa.
3: Enko kwe kubama wawa. Embuze kubama chiza.
0: Ori kwenda bako wone. Emitu wale meka.
1: Wone. Akabu ya di embuze kwa letia.
0: Mwe. Emitu wale minesatu. No abuto busatu.
1: Chiza tabu mwe.
0: Omisenda.
3: Manji sebo.
0: Chiko.
3: Chide. Chide.
0: Oyo. Bamwe takiti isa.
3: Uli balu umbe.
0: Busatu.
3: Nyanza sebo.
0: Na.
4: Pampa
0: ni chikwa
4: chire tedata
0: sibule ni onde
4: nemboli kuchekata
0: busa
4: na yanzu dalata
0: nigasta olindirire ekipale chumanya akabale ko chi na kumuntu ko
1: tugo
0: ba sabani muganda Na bainepe wempe wei amfu wanati ya mauna kati Kansula kuku wanula
1: Muzeta No Ay Bu umpuga
0: Weba management uwe saze Nga
1: Who's the Peter?
0: Maiziranya Peter
4: Muze Mayanda
0: Mayanda
4: Hmm
0: Chiko
4: De
0: Sede Opa Bwa
4: Neki dulo Chomu inge Na kukuna mwenge.
0: Alina me. Tiba ikizo.
5: Mpiriza.
0: Ite kanduli nda kazi.
5: Akuyekeye.
0: Makaya.
4: Na kukuna mwisi.
0: Echi meka yu kukuna mwisi.
1: Wiga magani ilaga.
0: Magana mwisi. Wana maiziranya. Maiziranya.
4: Wampa.
0: Echi wakwira mchirinti.
6: Atuwe
0: chisiwa. Mwroda. Eh, kisi wa itaidi na kalonda. Ido chama ni, musoke, bamweta mkose, wa mkwano kwa angono, Timoranks.
1: Chama, Eiganga.
0: Eiganga, Timoranks hao, Timoranks hao, ndi kuenda kubo na mzee yoyo.
1: Chama ni uwe nsonga.
0: Chama, mamweta mkose, alikuchama uza.
1: Abantu.
0: Ha, buti baba kaisha kabili.
1: Mm.
0: Ya, wakubanga, Eido. Mweta Mugabe Robert.
1: Aha.
0: Ni mwe nali kuenda obwa chama LC1.
1: Mm.
0: Abantu batumbuire, abantu bali oko. Bali aku obwire bona kubita bali kubita bali kubita kubona. Obuno nibu nagwa.
1: Eh.
0: Pega nlemira kulalo oko.
1: Butizena. Bunga.
0: Eri obo wembe.
1: Eri.
0: Jeje doni.
1: Ni jeje bichokula.
0: Na awo mvireo, echuwa kuina mchipetenti, echidu ulochuwa mubisi, ayo chiguire. Na aja.
5: Na pasili.
0: Ba, chiko.
5: Chile yote.
0: Sala. Sala.
5: Hile, emike deje gari.
0: Busa.
5: Lianzizi.
0: Echo. Ndiwa.
5: Waliwa mwasi.
0: Mwasi, muna, mamu kwa mani mwasi.
1: Chindaga kuwa hile.
0: Chii.
5: Daka kumpwa.
0: Oja kuiza kwa kawo dhembe wako. Tuka mkoto.
1: Tuiza kukwe chuma chisoke chuma.
5: Be, eti liku ni yaunisa.
1: Hmm.
5: Yemvu ya mchalele.
1: Aha.
5: Mamu na wasimbe kubache manero si wanu.
1: Hei.
5: Bachi kachilala.
0: Baise mwasi.
5: Buna avuna.
0: Baise mwasi.
5: Baise mwasi. Mulimu ba. Ni mganda wange.
1: Kutia ja. Ndiye njo.
5: Akulo ndaku unemye.
6: Mchaye. Chivuli mwise mwasi. Nti.
1: Ni baba we.
6: Nti atu ukana. Balonde mu. Oyo mtu fuwa kwa lachi.
1: Atu ukana. Ati.
5: Balonde guwa kuna.
6: Nzenenda kubela buwa bantu wa vena mpandao. Kubulondo B. Kumulangira awali kisolo. Aliyao. Encho. Bamugolo mole ku online.
1: Yes sebo.
6: Bamugo obukumu. Obukule mbele chalecho. Awali kisolo. Abantu bona bona ababulondo B enawa mpanda busona musimbe kumwa myoyo echalo kije mu maiso bukala musada abasada abensabe tuogera kwata abali nabye bakoze yes sir
1: ay mwami ba
0: mwate mutendeke
1: kakensa
0: musoga atenga ye ajatu olusanga bya
1: sega
0: aina iduka lilyao lilyao nakabango Mwotawo nukuli ngila kuchigudo chine chilo wako mekisechi Eduka yoweta musomesa electrocare and phone accessories.
1: Na sego ya nga musa da mulu unji aka
0: Yakoba TV yu mulikuenda tujiwani Sege nakoba nti sege leta TV
1: Yabisige
0: Kwa wabango liku gabe kini Togo utaya yochi Mungo kwasa agabu vini
1: Mwana
0: Mwana Mwana Wabana abantu nga banani. Wakwede muna. Sula. Bamu kwa maki. Amaki.
7: Guno. Mudenene.
1: Mudenene. Ne. Omuku ziogwa.
0: Pidaye nuko buza kaba.
1: Zikitemu.
0: Ka na.
5: Ndiku.
0: Chiko.
5: Kide.
0: Piki piki maniole.
5: Kindire moku.
0: Piki piki maniole.
5: Piki piki maniole.
1: Adi ha?
0: Tibi angulo vile.
8: Echalo, omuluka, eigoloza, nei sazali achaba zinga muova, buli wali kugwa, yori kuswaza.
0: Okay. Oye mulonda, ndi kuenda buti kugaba yoksente, dachi keribu la yudido, ndi kuenda gaba yudido, dachi kaisa tu.
1: Mfakti bawe.
0: Nigesta, hivini mweda msambu, onigesta, ndalash, Londa, memali nkabili nkobila abante vya senti bino.
1: Kangu memali.
0: Akasanga mpani, kwa mkutu wala kumkutu ni wuna mani. Akamalu ni power center.
1: Piki piki manyole.
0: Mm.
1: Echalani.
0: Bakuwe, akabono kalala.
3: Yanza sebo.
0: Kali. Buti. Oro. Nindi. Sabani komenti. Bwe mbanga ndi gaba senti.
9: Yes sebo.
0: Omukulu kwa idibu akupe isi mgalizi zaku. Oi idibulu unji batu juo kola.
9: Aha.
0: Aha. Niga sta. Mwe nda. Sta. Nda. Muraundi yeo kujetu lukuira. Diso kwa kuira babi na jitia.
9: Neta.
0: Aba meka.
9: Baka kensa.
0: Kani. Ndile. Mitu aletan. Sta. Ibiri. Mwenda. Musambu. Sta. Nda. Buti. Olikuenda ba numbabu zira undie. Numbabu ngeda kumkua atuzo. Oba. Nsoke nkopila kumanager shakuru. Uwe chitu kireyu. Ale egule rina mkuochie vyuma.
9: Kakensa.
0: Ayochie vyuma. Ya ayochie vyuma. Madinisa. Ndiku. Coffin ya kuleka siki koruko kwa
10: ningo vedela ay
9: nana
10: baso katwera tata o ni wogerera tagale simu
9: laka
10: bolu sogandi ko busogandi di ebye kusifu yora byana aba
9: Hehehe Uso gandhi kukuna mude nende
0: Kukwenda kujayo yalo nzaka ya mkivu akunda mkwatu za mangu mangu So mema lengebe sindi kubanga nipo nanga daachi katija tumala Kanje Onige sita Nenda kuzigirira bafe Abaenda chibanda mpula Bebeda Pure Flow Finance Limited Abe guli lerina Bafu na tibu kubanga Na abatu sabuli pichu pijolo Betu hidi kwa abatu ufu Ndiyo, funajo kukusemba Funaka fani katia Oye, kune pichi pichi mudachika mudachika Enambi rizino msambu itan munana Atanu na muenda Zino msambu itan munana Anana isatu, abina msambu Atanu na muenda, bazino msambu msambu zero Isatu Zero Ndala, omune nakuna namichi Go big Go
9: big
2: Wanjila ata
0: Kwa atuza Ate wano nzemba Ebi ndu bilisifia
9: Sibu
0: Okuli ya Uli za bukaramu
2: Yes sir
0: Teke kebiuma Buli wago kwa lakali Kwa banu babili babili walala Ate
9: So yunga. Tuenda tuwa kole kuwa deme kwe gemia
0: Ungova Mega bu mege Tiba kiri Wakaita wakalo Wa mega wa hali yako Yatuza Mega
2: Tatu za ichibo na mega Ma

0: kiki ekito ne ba muteka teke eno ngandi kongeso bwe kuanga tambula ku system winaba abantu mlonde bulunja abantu bakutumba mu idecho kolera mukode cho abantu ba njaka suru kubanga kule bintu mumbere yofuna nizibwa ino ate akali akoze ku bulunji buti muzeyi ali awo muzeyi mumongeze kisanda mutava ku maini musigale nga muliko lashi muliko lako buti abantu abe mugera imwe mu dia chokola ku muzeyi maganda kabiri nswika ngobufulu bufe musensera ta olimpala olimpa ngerere now
1: Olusu gandiko guno mudeni.

0: yabagamba aina we yabagamba yabagamba ki
1: waise waise na binji nga bantu mabobo gena binji nyo
0: ebya ebya gol aina aina we yabagamba bwati soka ulire